chiyan shugu nombur I chitte dukjazika me nombur ni chi ngata ne sha chi shop kesu yina idam tu chi simbo tuba yimbu a chi shom kesu yina I chi khandro mo tuba ti re yimbu I chi no be enan da no ji dunga ya ko su mo nombur ena top chi nan ka sung ya changma ya pe na changma ya gen ya a chi da enan ku sama da no tem ya shuk sa chi da ngata ne phuk samba donda tem di chi dukjung buru ni Eh, asung ya cik, dem, yum jam se zemi ya cik, yap si kanang ngong oto ya cik, be de tau, si cama u ya shu na hong buru ni. Dene, dawa gu, zok, ju ngotong we ce, sapo jelo, du sang ce ju ngin, yum ki gulu la nyung su me be ngane, chen kung ye be ziblo ne, se mo ji gu dam so ni. Ta e cik, le du gu xin, ta nga tang kopa ni nga le du gu si dum, le du gu ni ge ji. Yabuda litugu ning gichi ngoto ti gebula ta kamji saya namlo telo ngoto ti ga che che sangbu che dang ne mi ju namlo telo chi che sang che chi chi sum chi ta yum tam se che ma chi kulig ma tet chum din da ne che um denga da ki zu bu zi ki yu chi su ni um din se ga munu nyung shi um din se ga munu ya ya chi chen jung e ka ma tet ta nga da sang ji jom ne de chung ngoto ta pya ta chen gung ye sho chi chen jung ye jing ma da chi Give Loga Mataji, she same tea to Namburu, a shom de Tumburda. Dematato, O Mani Pemahum, she sung so yeda, each that Tumlo monopochic, the Sheg Martachi, Saga de Long Monopchic, it in Kak Martachi, O Mani Pemahum, Yochisum Buruni. Ejig Marda, Tumbul Lamsanji, Lundeni, Tatsamach Sira Swingena, Banan Kamsu, Chavi Tingargi, Kurkang Pubatang, Yishi Kandru, Denga, Tinchi to Duni, Tsayang. Kandroma towa sangmo xie solo. Chepe cheta mangdu pini longdenyan dita nangu nye. Ejik ta kandrupumu towa sangmo chik ta chunglo mongdo mongdo tiga chik banang kama chik nyatang. Ejik saya kher gurupu. Ejik mara chik namkara mara yeshi kandroma kandru denga. Dusu tiga chik mara som. Yongzo kandru denga kang som ya. Ejik kandru denga nangse chik ta marta tati chunglo shom priu jisha. Meng chik sito wanyan na. Kandroma chowa sangmo nye, chowa sangmo chita namkara mara kandru denga si to nangwa imbur, meyang chit. Yagmo chit chowa sangmo nye. Ejik kandroma nangsi chit mento imbur. Ejik da umdin chusu imbur da kanchele po imbur umdin naka mangpo chit chobi cheta mangpo pyu ya chik. Ejik lungden si kandru denga si chik da chowa sangmo chit lungden ni itinti nangwa imbur nye. Da lungden je si nangwa nye na, jamsue pumo chowa sangmo kyo la, tenpa ngadar dang bardar chidar sum yong temba ngadar gi dyusu yu manje kongdu gyebu kala ongbu dang sumu hasyang che dyuchung bardar dyusu se mingsing ni yong temba chidar dyusu dyugi barche chenbu yuebe jinchewe pamadang dongdebe sada shane chebe buze cho kangla yang machabar banang tongla pusho chi gangdu purinyamna nocho kandru lingdu Ma yishi ki kandru denga gomne pusho chi sungne jaya wadar songo nye. Ejik da kandru denga si chi lungden je kaya nangu nye na chi jamsi pumu. Jamsi nye na ta ngatang ina brahma nima ri chaksho di imur. Da ri ijik purmin chi chowa sangmo. Chi inang shi da tenpa ngadar ti ruguni, chidar ti ruguni, bardar ti ya tenpa ngadar bada chidar sum ruguni nye. Ta tenpa ngadar je kaya ruguni nye na Tempa ngadar ki dyusu, dyusu jeja ina xa yu mandre ganga chi gyebka langbu ning prit. Iji tamba je zui ma haxiang mna ye, iji prit dyusu nye, ud ngoto di rugu ni nye ta ina. Tempa ngadar jeja ganga chi gyebka langbu ning xeje re, gyebka langbu si chi, kandubu mu trova sangma chi chi ta, maak ya dat baksar xer horo nye kosuwa ta, yu mandre ganga kri khor. Iji ta, zui ma haxiang mni gangbo zomyuk di rugu ni nye ya chi, tempa ngadar ki chi lungten chi itin di na umbur. Ta tempo badar je, ejik ina xa puzi nei rukuni nye da kanje le se ti ning, se m ti ya ya. Se ji ta la se gyebu nye ujimbur, la se gyebu kundu lek ba nye. Se m ji la ji kunsang nye. Oya ya kanje se ti ning se m ti nei rukuni nye. Tempo chidar dusu ngoto ti ka, ejik da ina xa dutsi barche tem rukuni, ji dutsi barche rubu la, ji ina xa katin tem ne kanji pama ina dra. Enang si chik ta nga tang bhaadwe me nyanko so bhaadwe me nyanko so wa rang ich kanche tambo su kanchik enang roh. Echik rang roh sa ta.

Ejikta rangshak mar kesuk jikta puza. Chik sikashe macha oya ya, idnashe semja dangja mono ya ya chik, banangkanga puriya, ejik sho nye. Ejikta gajetet huriya rago su nye na, nupcho khandru linga chik, maishi ki khandru, denga gom ya chik, huriya sho nye ya chik, utmoto di lungten nang ya chik, ejik namkara nuk khandru denga jitta, ngata nyatang o yeilanga yungoto ya ya chik, munu shonga yungburu nye. Ta utdamba che, liu, Dangbu jitta shinungbu, ta liu dangbu je, duansan ngoto di ngatang sema nyiyu gu si nyina, zhuwa sangmu ta yagmar da zambuli nga ngatang jikdun miyu, iji nyanggo jik, ngatang monlubu cho pepko suk jik, yumandrega nga pepko suk jik gyumsen jit gaya lo nye, gyumsen ba jit ti imbu. Ejik ta yum jamsi zemak jik kogbune nga korya, ejik ta konga korya, ejik toksur kogbune nga chur mat dala mason sisi sungo lo nye. It majid yum drums zemasi nelapka tuya, a jig da yum shachik de yumning, a jig yum drums zeman yap drums lodrini breka, kamuichit sisi rasuni, itia. A jig draw some tulo monopuchi, namkarama kadudenga si lungden sisi nangu, a jig draw some monyo, jit henjit, menjit da sweet hogolo, nia, da it bajit, liu dambunem, a jig donda ji, utbazo on number, a jig da draw some tumya, si draw some si binank. Yevyum neji xia chue sung ya jik da sem chue ha gyuru nanguk si liu jit nimbur. Eji da gaya nini na, zhuwa sang mi yevyum ni lo chue la gului liu ni. Da sem gu chung ma tak, yevyum ni la dam xian ji yang mi ma war, to ma ru yevyum ni la chue di dar sung su. Yab jik sen dang jam si lo chue la, se di mi da nam ki lo dang cha, yu ring mi di chi wa nyur du yong, Jiwuro yidam tuji chimbukum, chue ying yingbu yigi zhuma zhung, daudu rangji semla yang yang du, gyundu jamda nyingji madalwar, semye nyingji ngangla cheddu shu, jie sung ne nye. Ejikda semu jik, kandubumu zhuwa sangmu, jikda chumlo monokbo jik, mat shanma, sika musungu ya ya, si nata jie, jik si sungu nye na, chue sungu mburu nye. Ta chue jik gedindi sungu nangu nye na, nata jie yapsha, si chue sungu mburu. Yapsha chue gaya sungu nye na jik, yap jamsi lo dhe la shi jik, yap jamsi lo dhe la, jik san nang sa nye da. Ta ngatang uzu mizi cho, cib mizi cho jik, namkarak ta kanjele lo ngoto imburu nye. Namkarak lo nye na, kanjele brudi sasa yakbol lo nyakrab ti yadumi. O it ngoto, ta ngatang mizi chi ta ngoto ti mato jile musudu mburu nye. Eji yakbol le ngatang mizi chi ne migyo jik, yun rinku. Suyuk samdi tong khodum shindare, tanda ngubne chuka chi ngata mizi cho yunrung di muzu dumbur, si ta kanjele tozo shiige jimburu nye, ta shiyuk nye wajit ta plangdi yong yungbur, iji tozo hong dumburu nye. Iji nubye ta ngata siya kosu nye na, eji jiwur yidam tuji chimbu, papa jenre si jik, kishpe na gom kosu ning, eji ta chue ki pungbu gedi si tongku ningbu, ta kanjele chue genjur denjur yung gedin diusum la sokba, chue maamdi nubi shindare eji tanda gampsur du na, Mani yi zhu mani yang a du yu gai dung bu, ma dang ren yung mani yang chi du yu gai dung bu, yi jin ube, mani chi ta chu yi nying bu nye, chu yi nying bu chi, mani yi zhu ma chi, ren go sung bu nye. Chi kish pi na ta nga tang sem chit, chi rang sem a chi si sem dur, ta rang sem e samu chit ta kri duwa, rang sem samu tong na chit ta lok jo tiga gai duwa, kri gu tiga gai dur, yi chi kish pi na rang sem chi tak chi ya go sung bu nye. Yi chi ta, di nam sha jun den sem jen nang shi chik, Dungwe nakan semjen nang shi chik ta Bera ki tira na samu Jamba ning Berwa na dungwe di munu Gai shong na sam samu ngoto Dungwe di munu shong na samu chi ningji Oya it ngoto chik ta kanji ningji chik ta Gai shipe na ngatan sem nang chi Mabri yu ya ya A chik suko sumburu runye ya chik Apa shi ta Yap jamsi lo dhu shi chik Kandipum dhuwa samu shi nata chi chik Chi umdi di sung nang umburu runye I sung saru shu chie Chi yum layang diki ji sung su nye ta Yum shi chi chi umdi di sung umbu ta Yumji sendang jamsi zema lak, siti mi tak dumre me tokta, yurung mi tu ngudu chigwe du, ningi du su nangdong yerme kum, tsengi du su seldong zime kum, trowa kun la jamda ningi kum, nola ningbu midu jimba tong, gyundu yidam tuji chimbo kum, chue yi ningbu yigi chuma chong, xie sungbe, yavim ni kyang tu nye de, dene ki singgur nushu tergu gongde, Kashi kai re sangbu nasa so ne simchungdu kusam dambi ngangla shuksu nye. Ejik ta yumshaya chik ta chue gaya sungu nye na chik ta yumchamsi zema la sha.

lenge na da da lerim dingdik sam ma jukta che dau de si se nyuro sam sa na umur lenge nu ta ma che dunek lerim dingdik sam ma che dos us age shwani tawang imur lenge na nup tik tu se kro lak ti oni da nomin mo to de shnup tik lerim se ra ji go to tur lenge nang usona district agriculture officer lekhung tabang juro sitari sanasa jingle lekhung tabang si utlek tarik khili giduk tor kozuya tarik khili chi samba kyona plan sumring mixek pm kisan kmt goti nayukimbur us kemka pm kisan saman nidhi chishikak kibun nongan nang rank EKIC len sitting ning janma us chishin ning teo ledan banang gamp nangmeton imbur us kemka registration sarpa mono yukimbur ijik se us chishikak datak kibun nongan jinglepa yongso kemka pyoya rank EKIC ara sitting ning janma lerim banang gamp nangkosumbur utning teo sakul kak idio ning efa nang rank sakum ka mixi kim koti nangkosumbur pm kisan kim kor rokram ning nesur mangshu.